Reverend Anne Kamau jiraga mwathani ni wega maundo ini makwa mari mothe ugo niguo kubatie nogo niguo kwagireire tondu waga kumwira ni wega utiri ndugucenjia asa turacirire turera na haha ati mahoya maraihu maithori maiki kuhigira kuiki isio stina inagia gai no gai ni umaga gitine giake ni tondu wa ngoro iyo thuthikangu irenda kumukuhiriria na riu ni rio irima riria tukoretwo tukiaria uhoro wario uhoro wigie kuriganirwo ni maundu maria maitukite uhoro wigie kumenyerera ngoro ndikae ku absorb maundu maria ma gutuma ngoro igie na matukuya na igie na maruru Dr. Huku gatho cia mwanya muno makiria ukanjira gatho nyiki nigo tutwarithia wiki wega wiki iyo ngeithiria Paul Ngugi wa kibao-ini kirima wa thugunui kirima wa thugunui Nancy wa Spices Annex Kawagware na Samuel Kihara the chairman magithike muno muno makiria Dr. Hook ogikarathi we urie utunganaga na maundu maigana oro muthenya magituma ngoro yaku igweruo ngoro yaku iname ni maiki kyuria ni giki wikaga atia undu ucio wikaga oro muthenya ni wa bata na ni wa mwanya ni tondu thabari no kinya uthie ciĩranĩro cia ngai no kinya cihike ndĩrakwĩrire kĩruthi nĩ hũaga jorodani nĩ hũaga karũĩ nĩ kahũaga ndũngĩikara hau tondũ nĩ kahũire abata serefathi thiĩ wambatĩte thiĩ ũkinyũkĩtie kirita nĩ ũkuma irima-inĩ ngai watha na ngai wa ũhoti ngai ũcio ũkinyũkithanagia ti weru wothe ti irima o rĩothe ũngĩikio rĩtanyĩtwo rĩkũnine marima mangĩ ngwĩrire ũhoro wa meditation nĩ ya bata mũno makĩria marima mangĩ makoragwo marĩ ma kũrũmia wĩtĩkio makoragwo marĩ ma kũrũmia wĩtĩkio mangĩ makoragwo marĩ ma gũtũma wĩhoke ngai na njĩra nene Paul Jeha ũkanjĩra asanti the word for the week has been good. God bless you. Have a blessed weekend. Gatho shia mwanya muno makiria. Mundu gwitwo Paul Jeha. Paul Jeha, wewe mwanake munini. Ungigitikiria undu wothe waingira ngoro ukarugamia thabari. Undu wothe waingiria ngoro ukarugamia thabari. Ugakinyari. Angikorwo maroka nigetha ritwa ria Ngai rigocwo ri. Reke muke. Na marekia goka marekia goka megotiga magocithia ritwa ria Ngai na ihoya riawe witikitie ngoro-ini yaku nigukorwo uri muhotani ta Jesu Kristo na gikorwo ndukinyite hau ukimenye uri candidate ya undu oro wothe wi muhunjia na ni watirithire oguo ũgĩtiritha na ũkĩgĩa na gũtindiroka na kinya ũkĩhinga kanitha reke ngwĩre ndũgetĩkĩre ũtungata waku ũkinye hau wĩgiria maithori rũgama wĩhande rĩngĩ nĩ tondũ mworoto wa Jesu Kristo ti ũthire aca mworoto wa Jesu Kristo nĩ ũtorie na Ngai witũ nĩ Ngai wĩtha thakame yake wĩra wayo wĩra wa thakame nĩ kuohora wĩra wa thakame nĩ kũhonia na thakame ĩno ti ta ya mũndũ wa thĩ ti ta ya nyamũ thakame ĩno nĩ ya mwanya rekia rũthĩa wĩhoke Ngai rekia rũthĩa ũrũgame rĩkĩ rekia rũthĩa Ngai agwĩke wega rĩkĩ ĩtĩkĩra nĩ wagũire irima-inĩ cakaya ũrĩ irima-inĩ na makĩria ya ũguo arahũka ũrũe mbara
ya wĩtĩkio.

0: rwĩmbo rwega
1: thank you mũno makĩria etagwo Salim Junior rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo Lawrence Nduru rũgĩthaka mũtambo-inĩ wa gũkena FM rwĩmbo tondũ nĩetagwo Wangũi mũtirima wa Miae mũrũgĩtwo Lucy Wang'ang'a thĩinĩ wa rwĩmbo rwĩtagwo nĩkwanĩrĩra ndakwanĩrĩire igĩthaka mũtambo-inĩ wa gũkena FM rwĩmbo tondũ nĩũkanjĩta Wangura wa Gĩthũi wona wenda ũnjĩte kĩmwana kĩa mũnene na I am not alone mũndũ ũgwĩtwo nderoni karo etagwo kabugu ti kabugua the times ndĩmwĩtaga kabugua karo njĩra etagwo kabugu rĩu nĩ gabugu kana nĩ kabugu
2: gabugu
1: ga
2: okay ngĩrĩa ndĩka rĩ na gĩthwaĩri nyandĩkaga okay ti gĩthwaĩri ndĩrĩa ndĩkaga kabugu
1: kabugu
2: kabugu
1: kabugu nĩ ka
2: no rĩu ũgĩũka kũrĩtaũra na gĩkũyũ gitũ mũndũ ga gabugu
1: so ngũria kĩũria
2: ũria
1: tondũ rĩu rĩngĩtagwo kamau andĩka kamau rĩ ũtaũra o kauga gamau nĩ tondũ kabugu nauga nĩ gabugu rĩ kamau nĩ gamau
2: kamau nĩ kamau
1: koguo na kabugu nĩ kabugu ti gabugu hakuna kitu kama gabugu
2: kamau nĩ kamau kabugu nĩ gabugu exactly
1: rĩu koguo ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ mothe gũtiĩrĩte kũria kĩ
2: mothe no makwa
1: na gũthiĩ rĩta kũria mwana
2: exactly
1: tũthikĩrĩ na ũru nĩtwagĩũka thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkena express na ũkĩririkana mũrũgĩtwa Jenny Sings nĩwe ũgũkorwo agĩũka haha wone nĩgetha atũnengererie mwago atũnengererie rwĩmbo nĩ njũĩ due to public demand nĩmũmithĩtie na njĩra nene mũno makĩria koguo by the time irauga nĩ kwĩhanda wega thinacara mũrũgĩtwa Jenny Sings egũkorwo haha na ũririkana ndakwĩra ũhoro wĩgiĩ mũrũgĩtwa Jenny Sings ndamenyire mũrũgĩtwa Jenny Sings kũgerera mũrũgĩtwa Francisca ene watumire menya mũndũ ũgwĩtwo Jenny Sings na rĩu koguo wa mbere nĩwe tũgwĩkona ke gũkũ thengio mũno makĩria nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ gũkorwo kĩenjoy koguo all in all ngĩcokereria ngandĩa tũke twambĩrĩrie kĩndũ gĩtagwo kũrĩa gwa soko murwa tũrĩkie tene nĩ tene gwa soko murwa mbarĩo ũgĩthiaga rĩ etagwo Jane Muthoni hĩndĩ ĩyo etagwo try once again geria rĩngĩ o haha mũtambo-inĩ wa gũkena FM rwĩmbo tondũ

*#. *#. *#. Warĩkia ũguo ũkũnengerwo tũthandũkũ mũgwanja, ũcagũre nĩ karĩkũ kau ũrona kena kĩrĩa ũkwenda. Warĩkia ũguo wĩkĩre pini, warĩkia ũguo ũke ũgĩtũma. Are we together? Ona nyĩmba igĩthiĩ na mbere rĩ, tigĩrĩra nĩ wainũke na kĩrĩa ũrenda, tondũ kũrĩ na fizi kenda, vocha inyanya, renti ithano, friji inya, thimũ inya, sore ĩmwe na stoko ithathatũ. Thĩinĩ wa indo icio ciothe rĩ, oya kĩmwe gĩacio. *#. *#.

0: Kena FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke iruo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ina wasi na nyingi ciage kwire itake gwethago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni de murtiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart wĩyohe mũcibi rwĩmbo nĩ mbũrũgũtũ